nak mbokk yi mi ngi non yeen ko deggu non ba téré len yi ko yeen ngi deglu SPS radio 92.3 lool mom moy duggu ki nga xamne rek mom may serigne muntaha fay ci duggu ki nga xamne rek duggu ci nako ci li nga xamanteni rek mom moy bir tante bi ci gam gi nga xamne rek le fan mo koy wonani ci deg ci at mu jot mu nek rek ci xew fi ci fayanti banjul de wesko ci radio ci nay du koy tone fe rek sa jote rek di gam gi ñu defal len live coverage bi lamine cham ak ibrahima khalilullah xartu yalla gi ande gën ci ko defé rek ñu ngi koy arañ li nga xamne moy table bi ak microphone yi té xamna na rek bu ci noppé inshallah dinañu tabbi ci li nga xamanteni rek mom moy li nga xamne moy gam gi ya kon ko rek xamna ñu taxelu tout rek ñi nga xamne ñu ngi ñuy deglu ci way ma di nek rek ci aduna gi wëngal kaf ak ñi nga xamne ñu ngi ci biir Gambie bi ñi nga xamne rek jëmëna ji ñi ngi seen biir kër yi di ñi deglu ñom ñepp rek ñi ngi leen di nuyu te leen contane baax way di wax rek ne xew xew baangi nonu li moy li nga xamne rek mo xew a banjul tay ci gamut 2026 di gamo fayen gi nga xamanteni ki nga xamanteni mom moy mambaajness mo ci joxe won digal lu mag yi nga xamanteni rek ndaysan mo waral anu jot mu nek rek ñu dal dikay magal fi nga xamanteni rek mom moy banjul

0: ba tey rek ci arañ meeni la nekk. Wax naa duñ ci noppi rek incha allah dinañu war a door li nga xamante ni moom mooy mbir mi si li nga xamante ne rek moom mooy gàmm bi. Di wax rek ne ba tey rek yéen a koy amee ci 92.1 FM di Wester Radio kilifa yi nag ñu ngi ñëw di yéeg ndànk-ndànk ci kaw yi xam ne ay féebu bi ndax xam ngeen tamit rek at mu jot dina may gan yu bare bari yoo xamante ni dinañu ñëw fekk si li nga xam ne mooy jataay bi. Am na ñoo xam ne ni dañuy jógee ba Sénégal même booloo mu takk mu bari mais si ñuy jógee ba fi nga xam ne moom mooy Mauritanie te ki nga xamante ni rek moom mooy ambassadeur ñu ko waxoon tax ci ginnaaw rek ci bi ñu def ak moom interview bi rek ci Doreen bi mu ngi yëgle ne rek ba Soudan sax am na gan bu mag boo xamante ni mu ngi ko jógee te xam naa ne du yàgg dara incha allah dina accès si li nga xam ne mooy tant bi. Kon mel na ne rek at mu jot rek mbir mi day gën a aladaw mi waaye moom mbir mi at mu jot rek day gën a ne amati solo comme ni nga xamante ni rek noonu ngeen ko gën a xamee rek ci His Excellence President Adama Barrow mooy délégation bi nga xam ne ñoom la yebal ci seen njiit bi ki nga xamante ni rek moom mooy Amadou Sané di jabaatam bi nga xamante ni rek moo taxaw taxawaay bu am solo boobu muy délégation bi nga xam ne mooy ñëw fii waaye indi fi seen i xéewal ak seen i taraanga ñoom itam fi mu nekk ne ñu ngi ci high table bi ni leen ko waxee gàññi tamit ñu ngi ñëw nekk ni ndànk-ndànk ñi nga xam ñooy zikarkat yi tamit ñu ngi ñoom itam nekk ni ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy table bi ñoom itam amee wàllu zikar bi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy soxna yi tamit ak seen affaire bi nga xam ne def nañu ko mooy ñi nga xam ne ñoo gunge woon sëñ bi comme ça su nekk rek ñi ngeen koy faral gisee muy ay soxna yoo xamante ni mboolo mu takk la ñoom itam ñoom ñoo bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñooy gunge sëñ bi. Waaye di wax rek tamit ba tey tant bi tubaar fakaala macha allah am na solo bu baax a baax waaw kon mu ngoog wax mel ni sax gan gi jugee ba Soudan sax moom moo nekk di dugg si ni gan gi jugee ba Soudan moo nekk dugg si kon su ko defee rek ñu dem jëli ni moom ba Cheikh Omar Faye ambassadeur ñu ngi jëli nga xamante ñu daal di ñu dem rek jël li nga xamante ni rek mooy gàddoo bi.
1: They are instrumental embracing and it's a special trip all the way from Pakistan to the Republic of the Gambia to join the Islamic Ummah. He's been invited to France, Dubai and different parts of the world, but the senator decided as a Muslim to come and join the Gambian congregation. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadal ya Sheikh. Barakallahu. Thank you so much for coming. He's been a senior minister in Pakistan for decades and now he's a very senior senator but an Islamic scholar known all over the world with millions of people following the chair. He's welcome to Banjul. Welcome to the Republic of the Gambia. On behalf of all Gambians, we say ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Barakallahu fiik. Alhamdulilah alhamdulilah tombe waale délégation yi président itam exi loolu yëpp taranga la jàmma la pour jataay bu mel nii nga xam ne taari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi fi ñëw yëpp bugga yonente bi moo leen fi gisi ak bugga lu baax kon yéen ñëpp ñu ngi leen a dalal si délégation yi président Adama Barrow nga xam ne dañ ko jëgleel imam jagleel ko jataay bi nit gis nañ ne jàmm gi mu am ak taranga gi mu am te moom fii la daan jaar di jàngi ay école mu gis ne kolëreem ak imam ak kolëre ak cër bi dafa yàgg sénato itam bàyyi yépp di xar àll bi ñu jëli ko ci boole bi mu ne du jël fly dafa daw ak oto pour dugga si Gambia waaye mu ne bi mu duggasee Gambia li ko yàlla wan mooy ne dëgg a dëgg ay nit ñu baax rek la fi gis ak yërmande yonente bi. Yal na yàlla laf cat yal na ñu jig bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kon mu ngi noonu rek ni ñu ko waxee woon rek muy gan gi nga xam ne jugee na ba Soudan ñëw rek fekk si li nga xamante ni moom mooy gàmm gi di gàmm ko di gànn ko Gambie waaye tamit di gànn ko ma Islam bi waaye tamit rek di gànnu ko li nga xamante ni rek moom mooy imam Moustapha kon mu nekkati rek lu am solo comme ni ñu koy waxee woon rek di at bi jot mu nekk rek dina doon loo xamante ni lu am solo lay doon lu ala daw mi ndax saa su nekk rek dina wane waat ay yeneen ay xar kanam yu am solo li nga xamante ni moom mooy gàmm gi kon am naa su ko defee rek ñu ngi installé ki nga xamne rek mom moy señ bi su ko rek xamna du yag dara ci kërëm tuuti suñu dooré li nga xamne mom moy ci quartier rek inshallah dinañu leen ñëw ci la su ko défé rek ñu mëna dugg ci li nga xamne moy gam gi nga nek ni wa daan ka def nek ni kon lamine tam ni nga xamanté rek ni nga xamé nek ni señ bi jëli nañ ko ci biir kër gi dugg ko ci la moy dand bi waye installé nañ ko mu tok waye nek ni xam nga ne tamit ngi wara door mbir mi waye ñu bayilé rek ni sant ci addu ndaw
2: wa xamna ni xalil fim toll ni danaka amatu luñ ci estani because serigne bi tok na fim toll ni already li ñu xaar ci mom rek moy mu ñew ak gamu gi ndax mom moy def gamu gi gannaaw bi nga xamé ni rakam cheikh omar fay amna kaddu yu garal ci kan ni ñu am yo xamni ñew nañ téwé fi wa deug yalla gamu fay ndal mu ngi am benen jéego ndax tay so gisé nit ñi fi ñew rek da nga xamné wa deug yalla deug rek lay deug lo xamne dañ ko commencé won ci biir ni wala ci biir kër dañ mu genn ci biti bi sax legui danaka mën nañu wax ne xajju ndax ci nga bëtt bi ñu mel nga fi fo tourner ni ñank pour sa problème la cheikh muntaha moy wax lolu moy imam muntaha bi nga xamne mo wal gamu gi mo wal guddigi ara ñu xaar ko rek am ñum ñu indi ci taggu yëneent yalla jere def kon ñu non tokoy lamine sam bu bay sax ko rek na dañuy ñew rek li nga xamne rek moy waxtaan
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: batay rek ni ngeen ko gëné xam rek Wiskos Radio 92.1 rek ci kootu jëmale ji rek ni ngeen ko xewon batay rek ci rek ci Banjul ci gamu fen ge rek ci gam nga xamantene rek mo fi faral di xew ci aduna jëm mu nek rek di jiddu nana ma yeronti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sando sang ji te ki nga xamne rek mom moy Imam Mutakha Faye di kay faral di jité ci aduna jot mu nek kon xamna su ko defé rek dañuy daldi ñew rek daldi jox microphone di rek ki nga xamne mom Imam Mutakha Faye mo dama dugg ci li nga xamne mom moy gam gi
1: Yeah.

Kon mwen te rembo fi, mwen gen an mwen te reglen pati jen ki te glou gestis rudi yo chen an chou fayen. Twan e fèm fi chi fèm jou la, si tam nge kham rek mwen fèm fi ni chi fayen. Jaman bin chol louni rek, kom nge kham nou nan chokhe mwen leg rek, ki di imam moutaka rek chi gam gi nge kham rek mwen kodo re wan bane ke chi. Ki nete li nge kham rek mwen ekon isri yon chou rek di jari jari nyam waye. Gen nge kham ni nyam nyo chike bo fele chi Pakistan nyam sen jetay fit nak ginaaw bi nga xamne rek taral nañ ko dafa am ay mbir yu am solo yo xamne rek dalé woné ko muy sérija melni rek kon nekk ni amna ben jallaabi bo xamne rek solo nañ ko imam bok ci sérija yi nga xamne mom lañu indi bok ci yere yi nga xamne mom lañu ko dana xamé ñam wa Pakistan ci ni nga xamne non lañuy faral di solo mu melni ki ñi ngi tégaat tamit benen jallaabi Jalla bi bangi non solo nañ ko imam mutaka bay way tamit jalla bi andal na tamit ak li nga xamni mom moy mbaxana bay